gage nukuyaski. Kiss you nukuyaski nige. Lachinau nichi inanawak. Nigana nataskamana. Kipamata sahena. Ninanan kichuwasa misakmantu.